kami dito. Yung, atitik ka kumari. Kita nang ngore dito. Pero FM niya. Walang po niya. Kumain daw dito. Dalam pero FM niya. Pinta di. Nguyen niya di. Informasi ya di. Iburan na di.